vino ngeng ang oraw ko. Mamo ngeng ang oba. Vino ngeng ang oba. Timo ngeng ang oya. Bye to be here. Virgin.

0: yango evandisa yo na poto mamwe tika kokosa mobali na yo mamwe soki a telefone loba obimaka mamu
1: mamu awa so soki nalobi nakumbi ngambo mpo naza ndumba yo moko oyebisa ngai mobali no atindo na poto mpo oya kobokolobana yango napesi o signature ekoma yo awa oyebisi nga mobali na telefone yango deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soki atelefone yo okamati kisi ya bango opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobali na telefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo
2: alo papa bana biso tona biso ka malamu kande bana no wa moyen te vraimen okulu likambo surtu mwana ya moki ya mobali azo elongi no papa azokamisanga vraimen foto kuta otia na sani natalaka te elongi na yo abambango na mabele foto elwasuka mwana ya mokulu moyen te mpenzaka ndenge ozalaka mwana moke lokwa mama no ayebisaka ngai papa bana yana makamusu naloba te kaka otindelaka biso mbongo ya kolia na sumise bongo
0: yo moko osalaka mabe o mabe yo moko osalaka mabe

mobile ko. Yap, tinuro ang mobile ko. Pero gusto ko lang. Kaya na ko. I jump to one.